0: infrastructure upang maipasok sa grid ang mas maraming renewable energy. Nananawagan ng mga grupo sa gobyerno na magpatupad ng mas mabilis at mas malawak na reforma upang matugunan ang krisis sa enerhiya at pagbabago ng klima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Christine Ranya ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.
1: Para Brigada Balita, sigurado, nakasentro, kompleto. Narito na ang Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita, walang katapat. All the way ang balat. All the way ang balat. Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita. Balat Brigada Balita.
2: Mga kabrigada, ang tunay na yaman ay hindi ho nasusukat lang sa laman ho ng bangko o ng pitaka ho natin. Bagamat masarap ho yun, di ba? Pero kasama ho riyan siyempre sa panukate ang kalusugan po ng ating katawan at payapang isipan, o di ho ba? Walang masihigit pa sa pakiramdam na alam ho nating ligtas at protektado ang ating pangatawan laban ho sa mga karamdaman. Gawin ho nating priority ang ating well-being. Ang PowerCell 6-in-1 sa labat ay hindi lang ho simpleng inumin. Ito ho ang ating partner sa pagpapanatili ho ng balansing kalusugan para ho sa mas mahabang buhay. Mamuhunan sa kapanatagan ng isip at katawan. Simulan ho malusog na gawain, mag-power cell sa labat bawat umaga. Kung gusto nyo tanghali o kaya naman ay gabi bago ho matulog, okay lang ho yan mga kabrigada. Basta power cell 6-in-1 sa labat, pawiin ang bigat! Ang ating one time, the new Filipino time, alas 5:38 ng umaga.
3: This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo.
4: Brigada, in the heart of changing lives.
5: Umaga pa lang, gising, alis, habol sa oras, tapos biglang sumakit ang ulo.
6: Aray ko po!
5: Sa trabaho, mahabang oras, sunod-sunod ang deadlines, kaya sakit ng likod, di maiiwasan.
6: Aray ko po!
5: After work, may pamilya at responsibilidad pa, kaya ramdam ang sakit ng katawan.
6: Aray ko po!
5: Kaya dapat, laging may FastRelax. Sa sakit ng ulo at katawan, FastRelax.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of FastRelax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Minsan, mainit. Minsan, maulan. At minsan, may ubo. Throat irritation o bigat sa pakiramdam. Kapag napabayaan ng bigat, pati simpleng gawain nagiging pahirap. Kaya pawiin ang bigat. Dapat may pang-agap. Power cell sa labat. May ginger na tumutulong sa ginhawa ng lalamunan. At lemon na may vitamin C para sa resistensya. With proper diet and exercise. Power cell sa labat. Pawiin ang bigat.
9: May pagkakataon talagang ang sarap balik-balikan. Panahong tulog mo ay kay himbing, kay saya ng bawat gising at pakiramdam na kay gaan, damang-dama ang kalmadong kalangunan. Namiss mo rin ba? Damhing muli ang ginhawa sa haplos na dala ng Power Cells Liniment. Init na nanunood mula sa camphor, methyl salicylate at menthol. Power Cells Liniment. Haplos na nanunood. For external use only. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hindi lahat ng umaga pare-pareho. May mga umaga na alternatibo sa kape ang hanap mo. Alternatibong timpla na may piling sangkap.
11: Power Cells Soya Coffee.
12: Power Cells Soya Coffee.
11: Coffee-flavored soya drink na gawa sa soy protein mula sa soybean at malunggay na kilala sa taglay nitong antioxidants. Timplang kakampi sa bawat umaga, timplang kakampi araw-araw. Power Cells Soya Coffee. Araw-araw, kakampi.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Brigada, in the heart of changing lives.
11: Soya Coffee, araw-araw, kakampi.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Nagbabalik na ang promo ng Brigada na pinakaaantay ng masa.
15: Milyong saya sa Brigada, Year 3!
14: Sumali at maghulog ng mga entries sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong lugar. Bawat linggo sa bawat Brigada FM station, may tatlong maswerteng mananalo ng 1,000 pesos cash o gift pass. Bawat buwan naman, may tatlong maswerteng

0: Nanalo ng tig 10,000 piso mula sa Luzon, 3 mula sa Visayas, at 3 mula sa Mindanao. Makakatanggap ng 5,000 piso ang tindahan o parmasya kung saan nabili ng monthly winners ang Brigada Products. Sa Grand Draw, 5 ang maswerteng mananalo ng 10,000 pesos mula sa Luzon, 5 mula sa Visayas, at 5 naman mula sa Mindanao. At sa buong Pilipinas, isa ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 1 million pesos.
1: 1 million pesos?
0: Mula sa PowerCells Herbal Capsules. At may isa ring mananalo ng 1 million pesos.
1: 1 million pesos?
0: Mula sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Makakatanggap din ng 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung saan nabili ng milyonaryong winners ang Brigada Products. Kaya maghulog na ng mga entries.
2: Milyong saya sa Brigada, Year 3!
0: Mas maraming entries, mas malaki ang pagkakataong manalo.
3: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. O makinig sa Brigada News FM o bisitahin ang www.brigada.ph para sa kumpletong detalye. Per DOH FDA CDRR permit number 0526 years of 2026.
4: Mahalagang paalala, ang mga produktong Drive Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Herbal Blend Coffee, Nutri Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 Syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita.
6: Musika at balita.
5: Brigada News FM.
7: Ang ating oras, mga kabrigada, one time, the new Filipino time, alas 5:43 ng umaga.

0: Ikatabalita. Mga kabrigada, tuloy-tuloy tayo sa pagpanat sa mga nangungunang balita ngayong umaga ho ng Huwebes, June 4, 2026. Dito pa rin sa Banat Brigada Balita.
1: Brigada Balita.
0: Ako pong inyong lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Tuloy-tuloy tayo sa pagtanggap ng mga ulat ng ating mga kabrigada reporters. Unahin natin ang 90.7 Brigada News FM Cebu. Isa hong lalaki ang nasawi sahil ho sa riding in tandem dyan sa Cebu. Walong bala, mga kabrigada, ang natagpuan sa crime scene o basyo ng bala. Kaya Jonalyn Humabis, i-brigada mo.
1: Brigada.
2: Ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Sitio Lower Gun Club, Barangay Guadalupe, Cebu City, alas 9:20 kagabi, Hunyo 3 nitong taon. Kinilala ang biktima na si Ace alias Istong, residente ng Sitio San Roque, Banawa, Guadalupe. Nagtamo ang biktima ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa sa ospital ang biktima sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaki na sakay sa isang motorsiklo ang responsable sa krimen.
3: Kakitaraman ko pagpusil. Ang galakaw, gaano nagpayong.
4: Unya?
3: Hindi po sila masyadit sa niya, nanagan mi. Pamikit na sa kuhay man lang.
2: Agad namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad matapos umanong makapagbanggit ng pangalan ang biktima bago tuluyang bawian ang buhay. Sa isinagawang investigasyon, walong basyo ng bala mula sa dalawang magkaibang uri ng baril ang narecover sa pinangyarihan ng insidente, habang patuloy pang inaalam ang motibo ng krimen. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jurnalin Humabis. Sa dalawang magkaibang uri ng baril ang narecover sa pinangyarihan ng insidente, habang patuloy pang inaalam ang motibo ng krimen. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jurnalin Humabis sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.
0: Wala sa 88.5 Brigada News FM Toledo, top 3 most